alakini wanatoka ngokwana tokereru erisube erisulubikirira erisulubikirira abantu bane baitenge binga ukonwe ne rero mane babitwiko mu kinga chao ukwanze utumbo wachire pare suwa iko kum ubone ko kumreparatere wa kwanza mino lumunda chinyere uno utumbo mare pare yao umabye une ku pigipiki wo wanga kanduka kanga gakosa yokoringa koringa rikabo eshene kuvreshen uwa shene nga kora kora kuvreshen wazungwa babi kasa utungumbe uli hiko kumore paratero wa kwanza wa mwuria ejigali umkuninga nichi donk itubi oshi kuma umabi wa hakaluma umabi wa mbere wa muhanda chinato lere ulo hiko kumore paratero UN oyu kito kiri nangina tunzo bukoni wawu na bukoni wawe lama nari watu karishi wangana basula ngokukana basulisa ya nechinga chiku wawu moto wawu moto kawuku wawu ama revision kona karurambo mauta kana namulo mo motere kandi wahira mawande maya maya kusudi motere sha gonga donc kona to retutia tukabulira wabure mino mabuta menya kandi biblika ne kwaiti echi chanda cha chikaro mabuta menya ongana ko kabula ndambi kusuli watu wake amubere nawo ngoko kana tunzo mubere kona tunze vende vendu kona tunze shonyi basiku wawo kona tunza kona ripase someko yao makutu kwao someko biku wawo ngona utinga kachimba kwembe na furavyo omubere na wanatolere una mulebia ngakaba sulati na tumabalo ti endambi yeno chuma chikale wa mubiri wo chikache chikacheke chikasetinga omubere kwao jeminye obulumi ngaboka tsuka hayi ngaboka sara hayi che chuma chikabanika Sitirahanene, chikawa ni katuko laboratoire Adela Gloire, ikalwa mo diagnostic analyzer, yineko, na ebeya yo yine abordable, yine yere, mbunga natokayo, mbunga wate chindichilo tre, umaburi ya kururibiri, kururisatu, watu chitsuku, watu masarekeyo, umuhanjimu ya yo mochondo, umaburi ya chetuche matunguru, umaburi ya mifungo mireve, ya matunguru, tu ukina biwanga natokiri utina ngaya tayala bomo chuma acho haruba kahula okuradio yetu radio moto butembo beni na tukaba tukaba lembalemba kunde omubira saa lumire ukaluwa yuwanga ule na mundu bure na ndule ndule ya unge ema bihika omungu wa sina kuperekira alakini wangana lamire erivya tukaya ngasitu ndiketera omulamo tule riomo tusimenye tu woshingi omungu wakana watengombe etu wangana lama asa atumabe tunzwa ndeke ndeke kandi kutsibu asa babere menya obukoni ejikali umukoni even ndi byoshibika byatokerege ndeka tuleke even ndi bebe chini tuleke vendu ebe mehamuko tuleke vendu ebe kwa mbuo mye dawa esuta pimisha kundi wangana lye dawa uku ngule watu uku omuswa kaluma kweshi oenzuko ni tifoid tifoid kabere omonda na uri nganywe parastamole nyisa mtu akilama nganywe dakika tatu mtu akindelama kweshi esuto tunza enzuko obukoni nganichi wanganavya ukoko dunga lususu mbino ne mare wakakusumbua uko lusu vertige vertige ut na ringa ko lususu nganyo ko dawa ikawo tikaye mdu ko lususu alakini so wamenya etika sumbua nganichi amare wa ukoshi na bria na magumu echuma chikale ba amare chikale ba amachindi ejikale bayisho ndabalisha chabiri hika jikale jodi bomubiri woshi nicho koleri yao echa langera etikali umugoninga nichi nero chabe minya okonda mbieyo ibo wakwande kera dawa ekindi kutunza nesho dawa ni nyinji kinicho mtu naba kumbulira cho dawa ni nyinji nesho bane cho lesho bubune sineyo esho dawa shi chisesi sikana banekayo si tunze nga matunguru ko mubere esika tunze ngobi mtu wabra tunikalo amo Jaguar Power na ikawaneka ni kuna babwele chende chiro ni da ni mauta ni pomade ikawaneka omusangania mauta nevete ne milihi menji yabi ya hau merera ukananya ya kavayo haka luma na mwe nga avuchi omochiru kuhulumi kwa utembendia manga ama luma mtu wabra na chende chiro kusiki ikatunza numuroid au luhendilu engame ikalu ya tunzalo ya tuwa engamieyo. Donc ebindu ne binene omabi ko kulubitali lukuwe tru laboratoire ya de la gloire ay okitokere menya ne resunga ne refumburu wene wene wafumburera ebe kalabako omanyori uko yuwira uko kutulirwawo wasasa uyatosunga na muduka warutre ama numero wa Dr. Germain Kitoko tukwatishibe bukayao ama numero uku wewe
Mutuko ti numero yewe ya